0: Alright, mga kaibigan, magandang umaga po sa inyong lahat and welcome sa ating Radio Pinoy 94.7 FM, ang radio ng Pilipinas sa Calgary. On air na po tayo, mga kapatid. Ayan, nakikita nyo naman, on air na. At siyempre, ngayon po ay ibagdiriwang natin ang Linggo ng Musikang Pilipino. Ang oras po natin ay 11 minutes after 11 a.m. At nagpapasalamat tayo sa lahat ng ating magiging very special guest ngayong araw na ito. At tayo po ay magse-celebrate ng Linggo ng Musikang Pilipino. Pero bago po yan, mga kapatid, marapatin niyo pong basahin ko muna ang ating salita hango sa Biblia, ang ating mangangaral 12:1-2. Alalahanin mo ang lumikha sa iyo sa panahon ng iyong kabataan bago dumating ang mga araw at taon na puno ng kaguluhan, panahong hindi mo na madama ang tamis ng mabuhay. Alalahanin mo ang Diyos bago magkubli ang sikat ng araw, bago magdilim ang buwan at mga bituin, bago ka lambungan ng makapal na at madilim na ulap. Yan po ang ating salita hango sa Biblia at a friendly reminder po para sa inyong lahat. Mga kaibigan, ngayon po ay Sunday. Pwede po tayong magsimba. Dapat po ay nagsisimba tayo sa pagiging responsible na Kristiyano. Magpasalamat po tayo. Ipagbunyi natin ang mga pagpapala. At higit sa lahat, siyempre, humingi po tayo ng patawad sa ating mga kasalanan. Diyan po ang ating spiritual na kalinisan at kalusugan. Diyan po natin matatamo sa ating mga panalangin at paglapit sa ating Panginoon Diyos. At kung kayo ay mahihiling, kayo po ay mananalangin, isipin po natin na matatanggap po natin yan dahil sa ating pananampalataya. In the meantime, ito po muna ang ating mga mahal na tagapagtangkilik.
1: Umak Express Cargo, paadalahan ng kahon sa Pilipinas, kahit saan man sila naroon. Umak Express Cargo, 403-452-8622.
2: Ace Career College, achievement, competence, excellent. Educating all students to achieve today and tomorrow in a global community. We design programs that are flexible, affordable, and truly enriching individuals. Enroll now at Ace Career College. Check their website at acecareercollege.com or call 587-617-4777. Committed to academic excellence and the highest quality of post-secondary education in Canada. Ace Career College, fly high into your future.
3: Buffet Yonsei, authentic Cantonese and Canadian cuisine. All you can eat buffet, dining room service and counter service. Telephone number at 403-275-3337. Located at Deerfoot City, 901-60.

0: Sir Rollimy, the best electron in town.
1: Rolling Me, natural ang sarap. Kung saan matitikman ang mga espesyal na pagkain Pilipino, mga kakanin at ang walang katulad na lechong Pinoy. Ang 590-0099. Open from Wednesday to Sunday, 11 a.m. to 8 p.m. Tumawag sa 590-0099. Rolling Me, naglilingkod sa Filipino community.

0: ating ano, yan po ang ating celebration ngayong araw na ito. So, tatanungin naman natin ngayon si Miss Beautiful, si Miss Benice Songkaya. So, pakilala ka muna, madam, pakilala ka muna.
1: Magandang umaga po ulit. Ako po si Benice Songkaya ng Social Security System.
0: Social Security System. Saan matatagpuan
1: ang Social Security System po ay nasa Philippine Consulate General in Calgary, dito po sa downtown.
0: Sa downtown. At anong oras kayo nagbubukas at anong oras kayo nagsasara?
1: Open po kami from 9 a.m. to 4 p.m.
0: So, sa ngayon, Denise, matagal ka na bang natatrabaho sa SSS so far?
1: Sa SSS, yes, 9 years na po. Pero dito sa Calgary, 1 year mahigit na po akong nandito.
0: Oh, 1 year ka nang mahigit. Yes. Okay, so, kasi di ka namin nakikita dun eh. One year ka na. So, 2025 ka nagsimula. Yes. Kailan?
1: March 2025 po nung dumating ako dito.
0: So, gusto mo bang patugtugin natin ang interview sa'yo nung nakaraan na tayo ay nagkaroon ng session doon? Gusto mo?
1: During with Commissioner Pargenas.
0: Of course. Yes,
1: sure.
0: Oh, sir. Okay.
1: Sure.
0: So, eto, pakinggan muna natin bago natin tanungin. Ang, napakaraming tanong ang ating very special guest.
2: Consulate office para sa ating information session ng Social Security System. Kasama po natin ang isa sa mga opisyales ng SSS. Magpakilala po kayo.
3: Good afternoon, everyone. Ako po si Vinny Songkaya, representative ng SSS Calgary, dito po sa Philippine Consulate General.
2: Okay, so mga kababayan, si ano pangalan mo ulit?
3: Vinis po.
2: Si Vinis po ang isa sa mga opisyales ng SSS dito. Siya po yung representative kung kayo po ay may tatanungin. Now, ang katanungan ko, bakit kayo nag-isip ng isang gantong information session?
3: One of the reasons po kung bakit continuous po kaming nagpo-provide ng webinar sessions and information sessions like this is para ito po ng information sa ating mga kababayan dito po sa Alberta and Saskatchewan para malaman po nila yung kanilang mga benepisyo na pwedeng makuha sa SSS. Kumbaga, hindi lamang po retirement ang pwedeng makuha nilang benepisyo sa SSS. Marami pa po.
2: Yeah. So, talaga napakahalaga ng SSS para sa ating bayan at para sa ating pag-individual na Pilipino. At ito pa, siyempre, yung iba na naririto sa Binis, yung iba na naririto sa Canada ay interesado pa rin na magkaroon ng contribution. Ano ang dapat nilang gawin?
3: Para po sa mga kababayan natin na may previous na contribution sa SSS, miyembro na po ng SSS, mayroon na pong SSS number, maaari nyo pa rin pong i-continue ang inyong SSS contributions kahit nasaan po kayo sa mundo. Dito po sa Alberta and Saskatchewan, meron po tayong mga collecting partners na tumatanggap po ng SSS contributions. So, by paying your SSS contributions, automatically reactivated na po ang inyong membership.
2: So, nakausap natin si Commissioner Padiernos at sinabi niya yung tungkol sa pagiging protektado ang pera nila. So, pakiulit lang natin dahil siyempre yung mga tao magko-contribute, diba? O siyempre, gusto nila malaman saan ba mapupunta to at paano ba magiging safe ang pera ko. Kaparang lahat naman, ganun ang iniisip. So, ano masasabi mo ron?
3: So, tama po yung sinabi ni Com na ang atin pong contributions, yan po ay safe at sigurado po. Ibig pong sabihin, ang atin pong mga SSS contributions na ibinabayad ay naka-invest po sa mga safe na agencies. At yan po ay pangalagaan ng ating mga empleyado, ng ating mga commissioners, ng ating presidente at lahat po ng official ng SSS.
2: So ano yung Benice, ano yung bagong programa ng SSS na dapat malaman nila?
3: Okay po. Isa po sa mga bagong programa ng SSS, dito po kasi sa Alberta and Saskatchewan, marami tayong SSS pensioner. So magandang balita po, ibig sabihin marami talaga ang nagko-contribute sa SSS. And isa po sa pinakamagandang program na natin is yung tinatawag natin na ACOP compliance through facial authentication or liveness check. Yung ACOP po kasi natin, usually ginagawa yan ng personal appearance. Ang ACOP po ay kailangan para hindi maputol ang pension ng ating mga member. Pero ngayon po, isang click lang po dun sa website ng SSS, itatapat lang po nila ang face.

0: ang face nila, ilalagay ang SSS number, automatic nakakomply na po sila doon sa AKOP natin na tinatawag. So it's just a few clicks lang po. So isa po siya sa program ng SSS.
1: Okay, so meron ka pa bang gustong sabihin sa pag-uusap na ito sa hindi natin na issue?
0: Mm-hmm. Okay po. So para po sa lahat ng mga members na gusto pong mag-reactivate ng kanilang SSS, maaari po kayong makipag-ugnayan dito sa SSS Calgary. Ang email address po namin ay calgary@sss.gov.ph. Again, calgary@sss.gov.ph. So for any concerns and inquiries, email nyo lang po kami and for sure sasagutin po namin ang lahat ng inyong katanungan.
1: Okay. Alright, makababayan niyan po si Vinis ng ating SSS at for more information, punta kayo sa kanilang website. May website?
0: Yes. Meron po tayong website, sss.gov.ph. Para naman po sa mas straightforward na information, meron po tayong website, calgarypcg.ca. Makikita nyo po sa under ng other services, meron pong social security system doon. Ulitin ko lang po ang website po, calgarypcg.ca.
1: Okay, maraming salamat. Papasalamat ako kay Christine, yung nakakausap ko, at saka kay Marvelous. Maraming salamat. Marvelous, halika dito. Dito ka. Hello ka sa lahat ng ating miyembro.
2: Hello po sa lahat ng mga members ng SSS po dito po sa Alberta and Saskatchewan. Magandang hapon po sa inyo lahat.
1: Alright, yan po si Marvelous at saka si Christy, si Venice. Ito pa rin po si Juan Manila ng ating Pinoy TV Special. Dahil sa Pinoy TV Special, say natural. Hey mga kaibigan, balik tayo dito sa ating Radio Pinoy 94.7 FM, ang radio ng Pilipinas sa Calgary. Ang oras natin ay 31 minutes after 11 a.m. So kasama namin ang napakagandang dilag dito sa akin likuran, mga kaibigan. Siya po ay aawit ng awiting salamat sa pakikiisa sa pagdiriwang namin sa aming Linggo ng Musikang Pilipino. So kumuha po tayo ng mga magagaling ng mga awit upang sabihin sa ating mga listeners na tayo po ay mga Pilipino at ngayon ay Linggo ng Musikang Pilipino. Okay, introduce yourself, Miss Saab.
3: Hello everyone, my name is Saab Liam Sarima and I'm 11 years old. And I'm going into grade 7. I enjoy singing and dancing, and I love performing whenever I have the chance. I consider myself a cheerful and confident person, and I'm grateful to have these talents that allow me to express myself and entertain others.
1: All right. Siya po ay kakanta na, mga kaibigan. Pinamagatang salamat. Pakinggan natin si Saab.

0: paparinig natin ang isa pang awitin niya, ha? So, salamat sa iyo, Miss Ab. Tawagin
1: Thanks
0: ko ulit si, ano, si Miss
1: like
0: Beautiful. Alright. Ayun. Lumapit na talaga. Lumapit. Lumapit na talaga. Dito tayo. Dito tayo. Alright. So, mga kaibigan, ito na ang ating katanungan para sa SSS. At kung gusto niyo pong magtanong din, mga kaibigan, pwede po kayong magtanong dito sa ating telepono, 403-717-1943, 403-717-1944, at 403-717-1947. Nagpapasalamat ako kay Mr. Alan Torres sa kanyang pagtulong sa atin dito sa ating pagsiseta. At mamaya, pakinggan natin, ha? Pakinggan natin si Mr. Alan Torres. At ang tatay ni, ano, anong pangalan ng tatay ni Saab?
1: Joel.
0: Joel, pare, kumusta ka na? Mga kaibigan, ito na ang ating question para sa ating very special guest dito, si Venice Songkaya. Kathleen Venice Songkaya. So ito po yung first question natin. So kapag ba naging Canadian citizen, halimbawa, ang isang SSS member, mm-hmm. pwede pa rin bang makapag-contribute sa SSS, or paano at magkano ang magiging monthly contribution niya?
1: Yes po. Thank you sa tanong, sir. Kasi mahalagang malaman ng mga kababayan natin dito sa Alberta and Saskatchewan na ang kanilang membership po sa SSS ay hindi natatapos kung sila man po ay naging Canadian citizen na naging permanent resident na doon sa kanilang mga host country.
0: Yes.
1: So, ibig pong sabihin, pwede pa rin pong ituloy ang kanilang membership or ang kanilang paghuhulog sa SSS regardless po of their status dito sa Canada. So, para po makapag-reactivate sila ng membership,

0: kailangan lang po na magbayad sila ng kanilang contributions. Ang current rate po natin is per month, 1,200 pesos,
1: yun.
0: And maximum amount po is 5,250 pesos. So yan po ang kanilang pwedeng ihulog kada buwan. And sa mga lugar naman po kung saan pwedeng magbayad, meron po tayong mga collecting partners dito sa Alberta and Saskatchewan. Pwede po kayong mag-check dun sa aming official Facebook account. Nandoon po nakalagay lahat ng listahan kung saan po kayo pwedeng magbayad ng SSS contributions. And if you opt to pay online po, meron din po tayong mga partners online na tumatanggap ng contributions payment po. So yun. As easy as that po, walang kailangang any papers to reactivate. You just need to pay your contributions po. Ang pwede na lang pong bayaran ngayon is yung year 2026. So kung halimbawa po ako ay SSS member na ang last contribution ko po ay let's say 2024 at gusto ko pong bayaran yung 2025, hindi na po yun pwede. Ang pwede na lang pong bayaran is yung current year. So this 2026, yung January to December po, pwede siyang bayaran up to December 31, 2026 po. So kung may mga members po tayo na gustong mag-reactivate ngayon at gusto pang bayaran yung January to July 2026, pwede pa po siyang bayaran.
1: Yun. So, bali, saan siya magbabayad? Di ba, may opisina kayo dito.
0: Mm-hmm.
1: So, kailangan pa bang mag-apply at bago magbayad or meron ba ritong kumbaga parang test or qualification para kasali pa rin sila kahit SSS member kahit Canadian citizen sila?
0: Wala na po.
1: Walang qualification,
0: wala pong any documents na kailangan para i-reactivate po yung membership. Ang kailangan lang po, alam nila yung SSS number nila, alam na nila kung magkano yung gusto nilang ihulog per month, and then bayaran na po yun dun sa ating mga collecting partner. Automatic reactivated na po yung kanilang SSS membership.
1: But,
0: ngayon po,
1: go ahead.
0: Kung hindi po nila alam yung kanilang SSS number, let's say nakalimutan na.
1: Nakalimutan na.
0: Kasi matagal na.
1: Yes.
0: Pwede po silang mag-email sa amin para ma-verify po namin, ma-check po yung kanilang previous records. Hindi po sila kukuha ng panibagong SSS number. Kasi sabi nga po, yung ating SSS membership, yan po ay lifetime. So kung meron kang SSS number na previously issued po sa inyo, tapos hindi lang nahulugan, then after a few years, gusto nyo ulit hulugan, yung number na yun po ulit yung gagamitin nyo, i-reactivate lang po siya.
1: Gano'ng katagal naman ang pag-reactivate, ano, Venice?
0: Within the day po. Kung halimbawa
1: ba,
0: po, minsan po, real time siya. Kung halimbawa po, binayaran ko yung contribution ko ngayong 2026, after a few minutes, posted na po agad yun sa kanyang SSS account. And automatic po, reactivated na po yung kanyang SSS membership.
1: Oh, hindi. Kasi ano eh, yung iba rito na naging citizen na, merong mga age na limited, di ba? So, anong age lang ang pwedeng, mag-contribute ulit?
0: Mm-hmm. So, kung kayo po ay SSS member na before, meron ng contributions.
1: Yes.
0: Tapos gusto nyo lang siyang i-reactivate, wala pong edad yon.
1: Wala
0: siyang limit. Halimbawa, ako, 69 years old na ako. Then naisip ko, ay may SSS pala ako sa Pilipinas before. Then na-verify ko, meron akong contributions. May 80 contributions ako doon. Itutuloy ko siya. Pag nakumpleto ko yung certain months na kailangan para ma-qualify ako for the pension, doon pa lang ako... halimbawa, makumpleto ko siya ng 74 years old ako.
1: Yes.
0: So 74 years old pa lang ako, mag-i-start mag-pension. So wala pong limit yon, wala pong age limit. Ang meron lang pong age limit is yung kung first time kang kukuha ng SSS number. So kung first time pong kukuha ng SSS number, dapat po hindi pa 60 years old ang isang applying po.
1: Tama. Mm. So, dapat mas below ang age doon, ganun
0: yes,
1: ba?
0: Yes, dapat before 60 years old, nakakuha na ng SSS number.
1: Ayun, okay, you're right. Mamaya yes. Po, magbabalik tayo, tatanungin naman natin kung ano-ano ang mga benefits sa pagiging SSS member. Kasi, siyempre, gusto nila malaman, ano, kung ano ang mga benefits pagka miyembro ka na ng SSS.

0: Okay, pakinggan pa rin natin ang kanilang panghuling ano performance. At dito na, ayan, bumalik na ulit si Miss Denise. Hindi ko makita yung aking ano, hindi ko makita yung aking nawawala. Pero anyway, ito, balik tayo dito. Nawawala ang aking what do you call this? Ang oras natin, mga kaibigan, ay alas 5 minutes before 12 p.m. At eto na ang ating katanungan for the last, no, actually, we have 3 more questions. Pero eto muna ang kanyang kasunod na katanungan. Ano-ano daw ang mga benefits sa pagiging SSS member, Miss Denise? Mm-hmm.
1: So, magandang tanong po ano, kasi kanina ang tanong, paano mag... reactivate, paano maghulog. Siyempre, naguhulog tayo para magkaroon ng benefits. So, ano-ano po ba yung mga benefits na yon? Ang SSS po ay may 7 major benefits. 7 po. So, isa po sa mga, una po, meron tayong sickness, maternity, disability, unemployment benefit,

0: death, funeral, and yung last po is retirement benefit. So yung pong 7 benefits na yan, hindi lang po yan limited sa ating mga members na nasa Pilipinas. Yan po ay makukuha or qualify din po yung ating mga member na nandito sa abroad doon sa mga benepisyo na yon. So, hindi porket na sa ibang bansa na po, hindi na po qualify doon sa mga benefits na yon. So, lahat po yung binanggit ko na 7 major benefits, yan po ang ibinibigay ng SSS para sa kanyang mga, para sa aming mga miyembro.
1: Ayun. So, ito bang mga makukuhang benefits na to ay papaano ini-apply? Papaano makukuha?
0: So, dun po sa mga short-term benefits like sickness, maternity, funeral, unemployment benefit,
1: yes, lahat
0: po ng application na yan ay through online lang. Online filing lang po. Actually, yun pong 7 benefits, pwede yung i-file online. Pero case-to-case basis po. Ang kailangan lang po ng member is gumawa or mag-create ng online account with SSS para maka-file ng mga ganitong benefits. And at the same time po, kapag ka kasi register ang isang member or meron siyang account sa SSS, mas mabilis po niyang makikita yung kanyang contributions at yung kanyang iba pang records sa kanyang My SSS account. So, I just want to give emphasis po na isa po sa talagang benefits na ibinibigay ng SSS na nilulook forward naman po talaga ng milyong-milyong Pilipino, milyong-milyong miyembro ng SSS is yung ating retirement benefit. So, ang retirement benefit po, retirement pension, ay ibinibigay po sa isang miyembro na nakakumpleto ng 10 taong contributions or 10 taong paghuhulog sa SSS. So, kung ang isang member po ay hindi nakakomplete ng 120 months or 10 years of contributions with SSS, ang matatanggap lang po niya ay lump sum benefit. So, yung lump sum benefit po, it is just a one-time payment. Kumbaga, kung magkano lang yung hinulog mo, plus its corresponding interest. Yun lang po yung ibibigay natin kay member. Kaya, we do encourage our members po na to contribute with their SSS, na ipagpatuloy ang kanilang SSS membership. Dahil ang kailangan lang po to qualify for the retirement benefit is 10 years. At yung sinasabi po na 10 years na yon, hindi kailangan na dire-diretso na naghulog ka ng 10 years.
1: Yun. So, ang question ko, di ba makakakuha ka ng benefits, ano?
0: Mm-hmm.
1: Ang, ito ba ay in terms of peso o in terms of siyempre in terms of peso, tapos iba, ililipat na lang sa Canadian, ganun ba?
0: So, yung atin pong mga benefits, lahat po yan ay dinidisburse sa Philippine Bank account ng isang member. At ang kagandahan naman po dito, dito sa Canada, meron tayong mga bangko kung saan pwede silang mag-open ng kanilang mga bank account. Meron tayong PNB and BDO po available, lalo na po dito sa Alberta and Saskatchewan.
1: Yun. So, makukuha naman nila kaagad yun. Yung benepisyo pagka ini-apply.
0: Yes po.
1: Ayun. Alright. So, napakaganda at napakaganda sa ating pakikinig, ano? Dahil itong mga benefits na to, siyempre, after din yung mga nagko-contribute, di ba? So, paano makakwalify sa retirement benefits? Pero bago yan, hindi mo na masasagot yan dahil ano na yun, alas 12 na. We still have one more minute para maging alas 12. So mga kaibigan, ating telepono 403-717-1943, 403-717-1944, at 403-717-1947. Batiin muna natin yung ating mga listeners dito. Hello, Violeta Banatia, magandang umaga sa iyo. Hello to Canada, Roniel Navarro. And hello to Efren Cristobal from the Philippines. Good job, Saab. Ayun. At sabi ni Violeta, hello Efren Cristobal and family. And hello to Alan Torres and family.
2: Hello
1: to Daisy. Daisy Perez. Magandang umaga sa'yo, Daisy Perez.
3: Philippine Consulate.
1: Sana Daisy, nandito ka rin. No? Kaya nabigyan ka namin ng link para nakakasama ka rin. Natatanong namin, tiga saan ba si Daisy? Nasa Calgary ba siya?
3: Apo.
1: Okay. Para ang layo ng tingin mo, ha? Okay. So, ito naman. Hello.

0: Hello to Nenay De Jesus. Hello, have a great week ahead. Ang sabi ni Nenay at good day Calgary, sabi naman ni Tito Joey Calbelo at magandang umaga. Good Sunday morning from Vic Ruth Bascones and ang gagaling ng mga singers. Maraming salamat Violeta Barnatea. Hello to Tito Jose Calbelo and family. 67 live viewers. Wow, ayos ah. Alan Brett, tuos ka na ba? Ano, tapos ka na ba? Hindi pa tapos. Pa-shout out kay Alan Kukuru. Okay. So, eto pa, ganda ng damit mo, brother. Oh, ganda raw ang damit. Pinoy na Pinoy. So, eto naman, Maret Castillo Sokia. Wow, ganda mo, Binis. Congrats.
1: Ay,
2: wow, salamat okay, po. Maraming oh. Salamat po sa panayon.
0: Lalo na sa personal, si Binis. Alright. So, magbabalik po tayo pagkatapos ng ilang paalaala. Station ID muna. Dito pa rin po sa ating Radio Pinoy 94.7 FM, ang radio ng Pilipinas sa Calgary. Pagkatapos po nito ay gabay na salita ni Pastor Amor.
3: Here's a track from one of Canada's world music artists on Fairchild Radio.